kandala ngale ba tukur ba ngayo go tukur ba nora ngale go pana yaral yapo pana yara karangara nora ngale go pastanda pedago korela kandala kena kandala tukur ba dolgo yengago tukur ba pana yaral